Totoka, wako o tēnā ndomo I te se mudhuna mitu e na sere o sombo sengamanda na iloloma. Wai ke mini nange ngole wau mai ni raita pinakana no mani mpula, ni maroroya, wambi mbiti wai ke mini na ngole tiko mai waka seasonal work, me wawa kaitha waka tiko aine na vidha na madawa saoti ni e tiko na ndui ndui ni o ira rakilai ni rongole mai na seasonal work ke ira rongole mai na private contractors e tiko na ndui ndui ni vindindina te ni matantu koviti ki New Zealand ve ira na seasonal work ve kemini mbeka na ngole mai na private contractor ya wili kino kemini na viticulture, horticulture na maithavake na tapani ni teitei kena longa ni veikau Dua tani nai koto koto e toka vi ke mni kia. Keni mbali mbali ni ka e toka na nona pa matala na turanga mata ki viti e ateroa

Grande con His Excellency Ratuinoki Kumbobola, Nandu Indueti Kuike, Nyokimini Nangole Minus Seasonal Work, Vindinatina Matentu Kunisolandi Kiviti. Sapakan da woritu na itubutubo membaleta na nomini ngole mai na nomini main garavi na bono ni ndutuki na bono ni dadaka ndu ho beira na homa ena private scheme or na private contract ni kena lorei da ke mai sona lenga ndo mai ato o kenda na Fiji diaspora meka bambimbi na tambana ni Viti Council ni ke tondo ndikema tiko na Fiji diaspora i Nisalandi raramba. Ke tondo wakai loba ni kone tiko ni ndua e rua tiko na standards. Ndua na standards na nonra uira na seasonal workers era tiko na loma ni vendi ni dati ni maten tuko ni shilandi ke na maten tuko viti. Ke kemini na ngole mai na private scheme. E anapa nua e kiritu iki na muni daungarau na na muni i mbula ni ngole mai. Bala to ni sulanti o ni na nuwa beka ni na mayali e lebo na ka ni rani waka e thora o ni na seni kune da hima ikina e ndo bola i e lebo na itu tuku e suave ki ma e mina sa tiko makawa tiko e atero ni sulanti e na rawa ni ndikeba e so na imuimui ni sena so ni binaka rani kune na itu tuku ni ngole i balibile wai se suambeka na Novika e mbiu mai e na newspaper ndo roni reidhi ki na e sona i tūtuku e sanga sua ni rongabina ka e ndona panua e ke reitu ki na muni nganga rauni ni tango mai ki ke muni tango mai ka na nomini mbula mera marau i rana ka muni mai na noanda panua lo mani mai viti ka kenda mai tiku mbula mbula ka marau tiku ka vei re reidhi o kenda na tiku ongo e ati.

Na wā lewa wei kem ni na samarau mai, wā nunui vinaka ani wei kem ni, ena nanda wana ulu tika ni ngoe na ngauna ni nraki mbatambata, o wambauta, menda wabarau, nda tango makikenda, nda mararoi tiko na nanda mbula, kanda vila mani tae tiko na nanda wosa wakaviti. Wabi vinaka verto, ena kena soli tika na ngauna, mera ni darongo da e sona itutuku, ena nanda wosa wakaviti. Ongo ngana nomu ni ndau ni wengarabi, Elisapedi, samanu nua ganivala, waka mwade tika ni wekem ni, e me dhavana madha o katumai, minda ngei verongo di ntoma talikina, ni te mwade tukamanda.